0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubwibyo ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahumetswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ukaba wagiteguriwe na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'Insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryahumetswe nawe. Turasabye ngo mwemuyere abane natwe, kandi yongere abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo. Tubisabye mu izina ryera kandi rikiza rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya mirongo ibiri, ibyagezwe cumi. Imana ivuga aya majambo yose iti: Nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana umbangikanya. Ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga. Ntuzu byikubita imbere, ntuzu bisabe, kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana ibigabitanyo by'abase, nkageza ku runganywe rugira gatatu no ku rugira kane rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza ku runganywe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Ntugafe kuvuga izina ryanje je Uhoraho Imana yawe ku by'ubusabusa, kuko uwo rivuga ku by'ubusabusa jewe Uhoraho ntubura kubimuhora. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu uzukore abe ariyo ukoramo ibikorwa byawe byose, ariko umunsi ugirindwe niwo sabato yanje je Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka yawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe, kuko iminsi itandatu ariyo je Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose. Ntaruhuka ku munsi ugirindwi, nicyo cyatumye je Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato ntaweza. Wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu je Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Ntukifuze inzu ya mugenzawe. Ntukifuze umugore wa mugenzawe cyangwa umugurano wiwe. cyangwa umugurano kazi wiwe cyangwa inka yiwe cyangwa indogoba yiwe cyangwa ikintu na kimwe cyamugenzawe. Abantu bose bumvise ya mituragaro, babonye ya mirabyo, bumvise n'ijwi rya ya nzamba, babonye na wa musozi upfunduka umwotsi, bategwa n'ubwoba, bahinda gashitsi, barasuha, bahagarara kure, babwira Mose bati, ba ari wewe utubarira niho twovyumva, ariko Imana yoye kuba ariyo itwibaririra ntiduhave dupfa. Mose yishura abantu ati, nimuhumure kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo cyame imbere yanyu mwoye gukora icyaha. Nuko abantu baguma ngaho aho bahagaze kure, ariko Mose yegera wa mwiza w'umuzitanya aho Imana iri. Iby'igicaniro cy'ibimazi. Uhoraho abarira Mose ati, uku abe ari kubarira Abisirayeli, utubwanyu muriboneye kwavuganye namwe ari mu ijuru uti, nimukarondere izindi mana ngo muzibangikanye nawe, nihakagire ibyitwa imana mucura ari mu ifeza cyanke mu izahabu, igicaniro muzongirira muze mukirundarunde mwivu abe ariho mutangira ibimazi byanyu byo koswa n'iby'ishimwe, ari ibyo mu ntama zanyu cyanke mu nka, ahantu hose izina ryanje rizokwibukirwa nzohabasanga mbaho mugisha. Kandi nimwangirira igicaniro cy'amabuye, nimuze mucyubakishe amabuye abajwe kukwibuye muri kojeje ku icyuma cyanyu mwoba muri humanije. Kandi nimuze mugire icyo kuririra ko ngo muje ku gicaniro cyanjye, kugira ngo ubwambure bwanyu bwoye kukiboneka ko kuvayo ikigabane cya 21. Ibyagezwe byo kubagurano na ba shebuja. Ibi ni byo byagezwe uzobashikiriza. Nihagira ugura umugurano w'umuheburayo nkawe, aza mujakarire imyaka 6. Mu mwaka ugira 7 azare kugwe, yibere mu mwidegembyo atacyo yicunguje. Namba zoba yaraje wenyene agende wenyene, namba zoba yazananye n'umugore ajane nawe. Kandi shebuja namba yaramuhaye umugore bakavyara n'abahungu cyanka abakobwa, nyamugore n'abana biwe bazosigara arabashebuja, nawe agende wenyene. Ariko umugurano niyavuga amaramaje ati, nkunda databuja n'umugore wanje n'abana banje, singomba kurekugwa ngo nje mu mwidegembyo, shebuja amuzane ahondi jewe Imana ahe

0: anyeneyo nawe bamwike naho nibamwaka indihano atange icyo bazomukira cyose kugira ngo acungure ubugingo bwiwe naho yokwica umwana w'umuntu ari umuhungu cyangwa umukobwa nyeneyo agigwe nk'uko icyo cyagezwe kivuga ariko inka niyica umugurano cyangwa umugurano kazi nyeneyo azarihe shebuja wuno shekeli z'ifeza 30 iyo nka nayo ize yicishwe amabuye umuntu niyarumura ugobo rwo kubika amazi cyanke niyagwimba ntarurumye inka ikarukorokeramwo cyanke indogoba nyenego azarihe icyo yarimaze aheze ahe nyeneyo amahera umubyimba ube uwanyenugobo inka y'umuntu niyica iy'uwundi igahwera iyishe iy'uwundi iyishe iyindi bayigure bagabure ibyo iguzwe n'umubyimba nawo nyene bawugabure naho nibyababizwe kw'iyo nka yari isanzwe yije nyeneyo ntayizigame ntazabure kuyiriha iyindi umubyimba ukaba uwiwe kuvayo ikigabane cya 22 ibyagezwe byo kubisuma n'ibindi bindi umuntu niyiba inka cyangwa intama akayibaga cyangwa akayishora inka azayirihe 5 intama ayirihe 4 intama ayirihe 4 umusuma nibasanga amena bakamutsindaho uwamwishe amaraso yiwe ntaza mukore ariko uzomwica izuba rirashe amaraso yiwe azomukora umusuma akwiye kuriha naho niyaba adafise icyo ariha agugwe ahogwa ubusuma bwiwe niyaramuka afatanywe inyibano ikibona ari inka cyangwa indogoba cyangwa intama azayitangane n'iyindi y'imperekeza umuntu niyonesha umurima cyangwa imizabibu akareka icyo atunze kikona umurima w'uwundi azamurihe ku murima wiwe ibirusha ibindi kuba byiza cyanke ku mizabibu yiwe irushe iyindi kuba myiza umuriro niwacoroka ugafata uruzitiro rw'amahwa ukarandagata hagasha imikama y'ingano cyanke izi gihagaze cyanke umurima wose wacanye uwo muriro ntazabure kubiriha umuntu niyabitsa mugenzi we amahera cyanke ibindi bintu bikibigwa iwe uwabyivye niyaboneka azarihe ibingana nabyo 2 uwabyivye nataboneka nyenugo rugo aze imbere y'Imana kugira ngo bamurahize kwatakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we mu byo kugungana byose naho yoba inka cyanke indogoba cyanke intama cyanke impuzu cyanke ibindi cyanke ikindi kintu cyose cyazimiye umuntu akagifata akavuga ati ngiki urubanza rwabo bompi rujanwe ku Mana uwo Imana izokira urubanza kwatsinzwe azarihe uwo wundi ikingana nacho kabiri. Umuntu niyabitsa mugenzi we indogoba canke inka canke intama canke ikindi gitungwa cyose kigafa canke kikavunika canke kikanyagwa ata muntu abibona, indahiro aja kurahira izina ry'Uhoraho izabe ariyo ibarangiriza yuko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we. Nyenevyo ayemere uwo ntarinde kumuriha, ariko nihagira icibigwa iwe aza kirihe nyenecho, naho nicyatabagugwa n'igikoko azane ikirangara kibishingira intahe ntarinde kuriha yatabaguwe. Canke nihagira igitungano umuntu atira mugenzi we kikavunika canke kigafa nyenecho atari hari uwo ntazabure kukiriha, ariko nyenecho niyahaba ntazakirihe, niyaba yagitanze ku mpera iyo mpera nyene izoba ibaye indahiro. Umuntu niyahendagiza umwigeme atari bwasabwe akajyamana nawe ntazabure kumukwa ngo abe umugore wiwe, ariko se niyanka kumumushingira naho nyene atanga inkwano nkuko bahora bakwa abandi bigeme. Umurozi kazi nimuze mumureke ngo abeho, uzoryamana n'igitungano ntazabure kwicwa, uzotanga ikimazi akagiha iyindi mana atari je Uhoraho jenyene azarandugwe gose. Munyamahanga ntimuze mumugirire nabi canke ngo mumuhahaze, kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu cya Egiputa. Nihaze hagire umupfakazi canke impfuvyi mucuranguza, nimwagira icyo mubacuranguzako na gitoya bakantakambira sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo, maze uburake bwanje bukaziriringa nkabicisha inkota, abagore banyu bagasigara arabapfakazi n'abana banyu bakaba impfubyi. Nihagira ugurana amahera umuntu uwo ari we wese wo mu bantu banje, umubanyi wiwe w'umworo ntaza mwugarize mu kumwishuza kandi ntaza mucire ay'inyungu. Nihagira ukizura impunzu ya mugenzi we kuko amuheraniye, izuba ntirirenge atayimusubije kuko ariyo yipfuka yonyene, ari wo mwambaro wo ku mubiri wiwe, none yokwiyorosa iki? Niyanakambira nzomwumviriza kuko ndo munyembabazi. Nihaze hagire urogota kuri jewe Imana canke ngo avume umukuru wo mu bwoko bwanyu, nimuze mutibagane kunshikanira ku byo mwakikinyuye, ari ku byo mwejeje, ari ku binyobwa byanyu, imfura zanyu z'abahungu muze muzimpe, abe ariko muzokora no ku nka zanyu no ku ntama zanyu. Iyo buriza izimarane na nyina iminsi indwi, ku munsi ugira umunani muze muyimpe, muzoba abantu b'abagabo nirobanuriye kandi ntimuze murye ku nyama zikirangara kiri mu gahinga izarizo zose ariko muze muziterere imbwa. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye. Mwemo yera akurongore agushitse kukuri kose. Dusenge Imana. Uhoraho gitandara cy'agakiza kacu, turagushimiye ko uri Imana watanze byose kandi ukabiduha kugira ngo tubyige natwe tubigendere. None rero warakoze ko waduhaye ibyanditswe byera. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo iyi mpemo yacu n'ubugingo hamwe n'umubiri bize bisangwe bitagira agasembwa. Nibyo dusenze mu izina rya Yesu Kristo.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufisi cyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa n'iyasezeranye itazi kubesha.

Ndakura mukije mugenzi ukurikirana ibiganiro biciye kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri. Ndagushimiye kandi Imana iguha umugisha. Nkuko wabyumvise ni mu mwanya w'ikiganiro tubane neza. Hanyuma tukaba tugiye kuvugana ku ngingo ivuga ngo kwikunda no kudaharira n'umwansi umubano. Dusenga Imana. Uhoraho waturemye. Turi abantu bawe na uri Imana yacu. Umwansi mubi Satani yatubivyemwo ibituma tutabana neza n'abandi. Mbere ivyo bibituma biri mu mitima yacu. Bidukuriremwo ko wemeye kuzoturemamwo umutima mushasha. Duhinduke ivyaremwe bishasha bishobora kubana neza n'abandi. Tubisenze mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Imbere yuko tugira ikindi tuvuze, mu nkundire nsome aya majambo aboneka mu gitabo cy'imigani igice cya 26. Ndahera ku murongo wa mbere sekane ku murongo wa 28. Unkurikire cyane cyangwa utore Bibiliya yawe ni mu migani 26. Umurongo wa mbere ndasoma 28 yose. Nkuko Shelegi itabereye mu gihe cy'imumero n'imvura mu gihe cy'imbura, niko n'ukubaha igifu kutabereye. Nkuko akanyoni kayerera n'intamba iguruka, niko n'umuvumo w'ubusa atawe wokora. Ikimoko n'ikifarasi n'umujiginya n'uwindogoba, inkoni nayo n'iy'ibitugu by'ibipfu. Ntiwishure igipfu amagambo ahwanye n'ubupfu bwacu, kugira ngo nawe ntibikwandukire. Wishure igipfu amagambo akwiranye n'ubupfu bwacu, kugira ngo nticirate ko gifise ubwenge. Utumye igipfu aba yiciye ibirenge, yihamagariye ubuhombe. Amaguru y'ikimuga yamarekareka, niko umugani umera mu kanwa k'ibipfu. Guha igipfu icyubahiro ni nko gushiburira akabuyenge k'igiciro kinini mu gihongo cy'amabuye. Nk'ukwiwa rihanda mu kiganza.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

wiweze indwara ushobora kwivurisha amakara. Indwara ya mbere, uburozi kurenza urugero rw'imiti canke rw'ibiyayuramutwe. Amakara ni wo muti mwiza wo gukoresha igihe woba warozwe canke warengeje urugero rw'imiti. Vanga ikiyiko kimwe canke bibiri mu mazi make, ico rero ni kiyiko c'amakara cubinywesha uwo mugwayi. Indwara igira kabiri, ugucibwamo. Amakara ni umwe mu miti ikomakomeye ivura indwara yo gucibwamo. Akarorero, iyo gucibwamo kwatewe na kolera, umuntu akuze yofata ibiyiko bibiri vy'ifu y'amakara mu kirahuri cy'amazi inshuro zine ku munsi, kandi igihe cyose yitumye agacanywa ibiyiko bibiri vy'ifu y'amakara mu kirahuri cy'amazi nyene. Muragabe, umugwayi acibwamo ntagumwumira. Mu bimenyera ku nyota nyinshi, ku munwa wumaganye, umukoyo uvuze cyane, urukoba gumaganye, hamwe n'ugucokera k'uruhorihori ku mwana. Mu gihe umugwayi yaguye umwumira, nanywe ilitiro y'amazi y'umuceri yongewemo akayiko gato k'umunyu. Nanywe duke duke uko iminota itanu itanu iheze, naho yoba dahwa gushika asubiye kuronka umukoyo ukwiye kandi umeze neza. Indwara ya gatatu, iseseme no kudahwa. Amakara ni umuti ukomeye uvura iseseme no kudahwa. Igihe cyose umuntu akuze adashwe, mu ikiyiko kimwe cyangwa bibiri vy'ifu y'amakara ivanze mu nusu y'ikirahuri cy'amazi. Umwana koresha inusu y'urugero rw'ukuze. Mu gihe umugwayi adashwe ayo makara, cumuha yandi ubwo nyene. Kandi igihe cyose iyo uhejeje kunywa amakara, utegerezwa

Radaka akiza ku isoko y'ukuri nk'uko rero mumaze kuvyumva n'umwanya w'ikiganiro c'indirimbo z'iwacu mu gahugu k'abarinzi hano iwacu Burundi. Ndaguha ikaze rero mukunzi wa kino kiganiro kandi nongere ndashimire cyane. Ndanashimire rwose Julien ari kumwe namwe neza ko mwagiranye ibihe byiza. None rero Imana imugire neza bagiye kuva hano agana mu icumbi aho sanje aba. Imana muyobore rero ndabaguha ikaze nawe mukunzi wa kino kiganiro kana yo mukunzi w'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ushobora kuba ukunda kudukurikirana ariko kandi muri kino kiganiro bitagaragara cyane ko wandika ariko ukabana natwe. Imana iguhe umugisha kandi kugire neza ikiganiro rero mwamaze kubyumva nk'uko yabibabwiye Julien. Ngiye kubana nawe muri kino kiganiro ni Bibiana Kwizera Jose nkaza gukomeza ndi kumwe nawe nyuma ya kino kiganiro gushika igice cy'isaha imwe ya 30. Nijoro nk'uko Julien yagiye yabimenyesheje imbere muri kino kiganiro cyacu cyanjye nkunda rwose cy'indirimbo z'iwacu mu gahugu k'abaririmbyi hano iwacu Burundi. Naye ikaze rero abaririmbyi bose abagize ko hale imigwi y'amakora itandukanye bahani wacu mu Burundi kubera ko mwumva ko mwashyiriweho ikiganiro kugira ngo mushobore kumenyekanisha ivuga butumwa, mushobore kumenyekanisha imaro zanyu biciye mu ndirimbo muririmba na cyane cyane muri kino kiganiro cyabahariwe. None rero ntuzo have widoga ngo indirimbo zacu yakoraye ngo nivuga kandi ari ikiganiro cyabahariwe ukayisabamo maze ugakurikirana ndetse ugatangana ubutumwa biciye muri iyo ndirimbo wasabye muri kino kiganiro. None rero ikiganiro ni kwa kuringe tugikora cyahindutse wandika ubutumwa bugufi ku nimero 32 ubusa ubusa ubusa 6636 wandika izina ryawe naho uri indirimbo wifuza ko dare yarimbyo ndirimbo nayo kora sanzirangura ico gikogwa ugacurungika ku nimero 32 ubusa ubusa ubusa 6636. None rero hariho ubutumwa bwamaze gushika hano ndabona mpereye kuri ubwa Nsenga yumva Estera ni ngahe musigati akaba yavuze indirimbo ya Korali Happiness musigati yitwa ku irembo ry'igisagara. Ku irembo ry'igisagara Estera karirimbo ndabona ku kari mfise ndabona afisemo album zitatu za Happiness ariko ako batazije ku irembo ry'igisagara nta karimo. Ukurikirane rero unkundire kurikirana akaba bataziriye bazojugumira ni Happiness ngaye musigati kutonerwa ubwo gatanu. Hoya twandikiye ni Reyira akaba ari ngaye burima ifuza indirimbo ya Kohale Hope Voice y'iburima nyene indirimbo yataziwe Yorodani ngize kunezera bizera bose. Undi yatwandikiye ni Elisa akaba ari ngaye kumusaga ifuza indirimbo ya Oziana Sororezo tudugije ibiganza. Urakoze cyane nawe ngaho kumusaga Elisa bande kugirirwa neza turabandanye. Undi yatwandikiye ni Nadia Kumurehe aho yifuza indirimbo ya Kurara Abageni ba Yesu wo muri Semer di Sover buhayira bataziriye inkinzo. Urakoze Esperance nawe hariya mu Kirehe nawe yifuza indirimbo ya Kohal Eden Shasha mu yo mu Kirehe bataziriye ibiharage. Ibiharage. Undi yatwandikiye ni uyitwa Alphonsine ari

mo tuyiyumvire ko tuyige ko maze adutere gusubira kuba abantu b'Imana. Rene rero umwanya nuboneka ndi bugarike gusoma ubundi butumwa mbona bukomeza gushika n'ubundi butumwa busigaye imbere yanjye.

Rataka kizako isoko yukuri kiganiro nici ndirimbo zacu mu gahugo kabarinzi bari wacu Burundi niyo mpamvu mwakomeje aba ariko bari kurikirana mukomeza mukurikirana indirimbo zitandukanye birashoboka akabari ho wacugurura iradio canke aga telefone kawe aho ushobora kutumviriza neza rero niyo mpamvu akomeje wumva indirimbo ari umwanya w'ikiganiro cazo na cyane cyane indirimbo zahani wacu i Burundi mu makuru aratandukanye abakunzi ba kino kiganiro magiye musaba. Ariko rero ndabona umwanya kiganiro cyacu ugiye kurangira na byishimye niwe ndavuga ku ndirimbo nizera kumwazi teze amatwi ndafise ubutonde ngaho ni cyane ariko hariho abasabye indirimbo ntashobye kuba indirimbo zabo Elisa Nadia ngaho mukirehe iyo ndirikora ntazana indirimbo na Esperance mukirehe nandi na bo basabye ya Light Choir ngaho Good Light igihanga bisera odokia dufise utonde rwabo rwa mbere ya gatatu nyayi hari mbere na yarifuza karirimbo undi yarinde yari Esperance gahumukirehe nawe indirimbo ibiharage sinashobora kwibona iyo korale undi yatwandikiye ari mama Debrine mu rukaramu yifuza indirimbo yo kuruhagarika yariyo yose yakorale baswara muco undi yari Mathieu ngahe muramba kwirabiro akaririmbo ka kurare semerera sinashobora kwenda indirimbo yazo nta nizira tuzanira hano abo arisa no hari indo yari ivuje indirimbo yakaza maombi nakaza maombi nta ndirimbo iratuzanira arise we undi yaitwa Mutama Claude ngaho kugira mbere rya cyuzo yifuza indirimbo igifu yakorare yesaraje mu kagimbu ariko Mutama Claude akaririmbo batazira igifu iyo korare nta kahari ariko iyo korare hari ego arukurikana karimbo katazire inkuru nziza hano nabandi bacho batwandikiye rero Krisera Nadia Pastel Claude Indora nawe yasaba indirimbo igihe yakorare kwiza umuco ngaho mu Karinzi Jean ngahe musiga ati indirimbo tuzo n'umukizi bewe wowe ari yawe yumvise aho ndari yasabye rishari ngaho kundava undi yatwandikiye yarinde yari Anette Kuntamba indirimbo magiye musaba rero mwanya ukaboneka hagati mu biganiro muraza kuzikurikirana na Shanike ku inteke nawe ne yatwandikiye na Rebeka mama Jiji yo ngaho mu gikoto nande undi yatwandikiye yari Aline ngaho mu gikoto nyene na Joasi yari ifuze indirimbo agahinyuza katusone umukiza ngaho mu kayange yari Joasi na Soranje ngaho mu cyabiza ari yatwandikiye na Methode niyo nyishu ngaho mu Rugeyo hamwe nande na Shine Shine ngaho mu gishingamano ari bifuza indirimbo ya Nihakore bataziriye tuyarambiwe yundi ari Yusufu ngaho ku mpanda akaririmbo inzumbeti kakora ry'Imana ntibaratuzana indirimbo Yusufu iyo korale ariko zirahari indirimbo zaba ariko inzumbeti nayo ndabonamo Fabrice nawe ngaho mu rumuri yatwandikiye hamwe na Ozie na Uzie yari yatwandikiye hariya yifuza indirimbo yo kumwaza undi yarinde yari Aniyeli Buganda ku muyange yari ifuje indirimbo ya Groupe Biblique Buganda ya kabiri bise umunsi w'ibyishimo nayo Rina yatwandikiye na Damas ku muyange yatwandikiye yewe ga yewe mwari benshi cyane mbere na Jori ngaho ikarusi yari ifuje akaririmbo kakoraramiriza ngaho mu Rwanda garo bataziriye hari ibintu hari ibintu bikunda kunyobera nkabiburira inyishu nanera murumvise ko indirimbo zari nyinshi cyane kandi washimira cyane rwose ku ngeneye mwitaho kino kiganiro biranezera kandi nanjye ndagikunda cyane nanjye kuko ndahigira byinshi mu majambo mba ndiko ndakurikirana bari karaca mu ndirimbo mwasabye ariko kubw'umwanya munkundire ikiganiro cyo mu munsi tukirangirize ngaha ejo rero tuzosubira imana itugiriye neza gice saa 8 n'iminota 33 izindi ndirimbo zawe zasigaye rero n'izindi mumvise bakomeje gusaba abakunzi ba kino kiganiro umwanya ukazadukundira ndakomeza kuzibashikiriza hagati mu biganiro niko rero mwandaye muriranirwa kandi mwandaye mugira ibihe byiza aho muherereye ndabashimira cyane rwose ndanabakengurukira ndabamenyesha ko nyuma ya kino kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahugo kabarinzi bane bacu i Burundi muca mukurikirana ikiganiro ndi muto sindi gito.

Kiganiro cha Munaeza kirabandanya ahongeze ku gakarata ka kanseri yitwa Niyonzima Solange akaba ari ku irabiro. Solange yanditse yifuza gutasha Niyonyishu Olga Eni Olga ari Congo, yifuza gutasha mudogo yitwa Divine ari ku Musenyi. Keni na Kereva bari ku irabiro, Pasteur Saidi ngaha Gihanga hamwe na Olga ari mu Rwanda. Akaririmbo yabasabiye ni Kakora ari Imana n'urukundo ngaha Muramba ibubanza, akaririmbo kataziriwe ntitudende bukigwe. Bundi yasabye kandi akaririmbo n'uwitwa Nzo Mukunda Alice ari mu Gisasa, yifuje gutasha kaka wiwe na bibi wiwe na Lionel bari bubanza, yifuza gutasha Claudine hamwe na Butoyi bari ku irabiro, yifuza gutasha bademaye biwe bose n'uwitwa Cynthia ari ku irabiro, mudogo wiwe n'umugore wiwe n'abana bari ku mbuga ku mubuga, yifuza gutasha kandi Edison naboni na Iradu bo ku irabiro. Akaririmbo yabasabiye n'ubu ni ntidutende bukigwe ni Kakorare Imana n'urukundo ngaho imuramba.

akaririmbo ni ka korale Vergezi ngaho ku ishengero rya Buterere, akaririmbo kataziriwe amateka. Ndamwishire ko tugeze igihe cy'isaha 12:15 bisigura ngo tugeze igihe cy'isaha imwe ibura iminota itatu. None rero muri iyo minota ibiri mbere ndabona ni ibiri n'amasegonda 10 rero mucamukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza.

akeneye kugoroka kwa Kristo kimwe n'umunyavyaha uhindukiriye Kristo uyu munsi. Rino jambo rirahambaye kandi ukwiye kurizirikana. Umukristo afise uburambe n'ubunararibonye mu by'Imana mu myaka 40 akeneye kugororoka kwa Kristo cyo kimwe n'umunyavyaha ahindukiriye Kristo uyu munsi. Niyo mpamvu dusoma ngo ariko rero iyo tugendeye mu muco nk'uko nayo iri mu muco tuba dufatanije ubwacu kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Ariko nitwavuga yuko atacaha dufise tuba twibesha. Ukuri nikuba kuri muri twebwe. Ikintu gikomeye rero ushobora kuvuga wewe nuko Kristo wenyine ariwe atagira icyaha kandi ko Kristo yakwihaye ngo akubemwo. Imana niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu yaduhindukiriye ubwenge no kugororoka no kwezwa no gucungurwa nk'uko tubisoma mu ikete ya mbere Paulo yandikiye Abakorinto mu kigabane cya mbere ku murongo wa 30. Nuko rero umenye ko kwezwa ari igikogwa cy'uyu munsi ariko ni igikogwa kibandanya gukogwa kandi kigakoregwa muri wewe. Nushobora kuvuka rimwe nguce uhinduka ushitse mu buryo bw'imwemu haba namba ubandanya kwezwa uko buke nuko bwije ukava mu bwiza uja mu bundi muri Kristo Yesu. Ushobora kumenya kandi ko amaraso ya Kristo Yesu yakogeje ibyaha byawe mu gihe cyashize ariko ivyo ntaciza byo gukorera muri uyu mwanya mu gihe utobandanya kwerezwa muri amaraso ya Kristo uko bukeye nuko bwije. Ubugingo bwa Kristo buhora bukenewe buri gihe kugira ngo kwezwa gukomeze kubaho mu mibereho yawe. Ukizwa n'ubugingo bwa Yesu Kristo niwe bugingo bwawe nk'uko tubisoma mwikete Paulo yandikiye Abakolosayi mu kigabane cya 3 ku murongo wa 4. Niyo mpamvu imwemu yose yatura ko Kristo yaje afise umubiri niyo mwemu yavuye ku Mana ariko imwemu yose ivuga ko Yesu yaje atambaye umubiri ntiyavuye ku Mana. Mwibuke ko ivyo ari nabyo bivugwa akakanya ntaco bimaze kuvuga ko Yesu yaje yambaye umubiri. Ivyo ubwabyo sibyo biguha agakiza. Ugomba kubishingira intahe ufite icizere ko n'uyu mwanya nyene Yesu ashobora kuza mu mubiri wawe ngo aguhindure umwana w'Imana. Yesu yaje yambaye umubiri mu myaka 2000 ishize kugira ngo atwereke ko ibi bishoboka ko ashobora kuza mu buzima bwawe mu mubiri wawe maze akawukoreramwo ivyo yakoreye mu mubiri akiri ku isi. Namba rero uhakana ko ashobora kuza mu mubiri wawe ubunyene uba uhakanye ko atigeze aza mu isi yambaye umubiri kandi ivyo bikugira utandukanye n'Imana. Nuko rero uruhara rwawe ni ukwihana wicishije bugufi mu byiyumviro vyawe kuko uri umunyavyaha kandi ukaba ubizi ko ntaciza kiri muri wewe. Namba atari uku ubigenza ukuri ntikuri muri wewe ariko namba ariko ubigenza bisobanura ko Yesu Kristo yaje mu isi aje gukiza abanyavyaha nawe azoza abane nawe abe muri wewe kandi kuko Yesu ari ukuri ubwo ukuri kuzoba muri wewe. Noneho gutungana kwiwe kuzogaragarira hagati mu kudatungana kwawe uzogira kuzura nawe mu ntege nke zawe kuko namwe mwuzuriye muri we nk'uko tubisoma mu Bikolosayi kigabane cya 2 ku murongo wa 10. Mugenzi wariko uranga.

0: mugenzi. Birashoboka ko umuntu hagararira Imana mu bihe bigoye.
1: Ego cyane birashoboka.
0: Muhejeje gukurikirana ikiganiro Ijwi ry'Urwaruka mutegurirwa mugashikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri naho ubutaha.

0: Alu.
1: Mauro Fre.
0: Turashimi Imana.
1: Yego.
0: Tuvugana nande muherereye he?
1: Ni Pascal Kibumba.
0: Pascal, kaze mu kiganiro.
1: Iyo gito umuryango wawe.
0: Murakoze.
1: Tigamo n'umuryango wanje kiro gihe.
0: Yego.
1: Iyo va mu munye titiro gito n'umuryango wawe. Rose Kibumba, Rose mu bitare na papa kamaro titiro gihe.
0: Yego.
1: Mama Rose mu gikwati titiro gihe. Sinamuzi kuzira za za titiro gihe.
0: Yego.
1: Bitira mu kigoro ramaze mu kigoro titiro gihe. Matias mu kifunzo titiro gihe.
0: Yego.
1: Mwarimu na bakira na manyuzi tubona titiro gihe.
0: Wa nyuma.
1: Ikamusana mama bera gwari je mu kwa bibutumba za titiro gihe.
0: Turagushimiye cyane nawe.
1: Sawa murakoze.

0: robot umushoferi w'umukayogoro n'uwitwa Becker umushoferi nyene n'uwitwa Chege umushoferi
1: yego
0: nkabangira ndangirize kuwitwa Fanueri batazira wa nyuma arongo
1: hello
0: namwe mugire ijoro ryiza
1: turabashimiye cyane
0: yego twese

0: zacho zari nazo kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Hello.
2: Ashaka gutasha. Papa na mama. Ashaka gutasha.
3: Akwishima nene atsikira saze jamatisa ku rufatwa na Yesare mu karama.
4: Na mama Bera ibubanza ku rukumbu. Na mama Darirene ufasha baje subakanye.
5: Ngomba kora umutabagenzi bose mwa cyuho. Era kiwe na magabo n'umutamaze Serena n'abana biwe.
6: Ndembo ufasha wanje n'umwandi mara nkaye. Ndembo na ananiya kitasa.
7: Bo acha nende arasaraka sababu niko na mambo wengi na wote wanahitaji niwasalimie na ujumbe ni kwao